0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaya na ba yung ko? Murang boboto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Masam si Ar. Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kay ko. Si Toro. Si Toro. Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Toro ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man ay gihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Magkanor, atong bidsyokon ka para katapot pa sa skandal.
0: Pagpayo mo, kabob paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lami kang chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Ay, akong dito yan ang turo.
2: Grabe na magmakan mo, Kanur.
0: Relax na mo dahil na nilong hilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
4: Sikaran ko eh, ano?
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagat!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunamog na kay Chicks din ang dala El Toro!
2: Masay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
5: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority dito kan para lang mo hits dire!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
6: Mga DJs na makulit.
7: Hi, Kuya.
6: Tugtugang malupet.
7: Ang request ko, ha?
6: And all the information you want to get.
7: Sam O'War, you're all set.
6: There's definitely more.
8: Definitely more.
6: Sa umaga.

hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain.

0: ating mga balatian.
1: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon na. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN blang si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderland na. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Daw kisagani halosun ko kakita mo. Pero sa itong makabati ko sa Maninoy Wonderland ng ini, kinatistingan ko dayon kay ti, atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo, gilman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko, sa Maninoy Wonderland na ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit, medyo kakurap-kurap ang pananawan ko, pero subong, why nagig ko sa may makita, so masulhay nagid ang akong pananawan. Kisa gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige, mula na. Basta, epektibo kikaayo ang Maninoy Wonderland. Madamo, gid nga salamat sa Maninoy Wonderland. Sa naghimo sini, I love you, gid, I love you.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland. Maninoy Wonderland. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: prenda nun aeroplano, ni nga nag-XX ng Lupadya pre, ha?
1: Ala, prenda nun. Ay, basi ko na may diferensya ng aeroplano na pre. Harare-are ang stewardess, oh. Miss. Nanon ng aeroplano, ni kadra ka pa imo, hala ko pukupo na sa hubog na. May patulugan nila ng hubog na, miss.
2: Ay, hindi pwede, sir. Kamo ni siyang piloto.
3: Abaw! Pwerte!

0: Mang Kano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kadingin mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na dili sa gawa sa niya! Oo, kagdadlok ko niyo. Kakita mo!
3: Kamu ha, pare!
2: Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mang Kanor!
4: Suka, Mang Kanor!
2: Wa ko madlok sa kong asawa, tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
4: Go, Mang Kanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nip ipang pintig ko niya! Ha!
3: Isunggang Mang Kanor, eh!
2: Kanagod, ako yun yung idolon kay dili ko under.
1: Hay, Kanor! Kanong gikatag mo na niyo ko sanina din, ha?
2: Pandamay, ang akong asawa.
5: Hala, sa Mang Kanor!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok ramagod din dito, naribaho.
1: Hay, Kanor! Palusot na yun ka, ha?
2: Wala, darling, ay!
1: Oh, anak ba? Magtarong, ha?
2: Isugag na ko, asawa. Pangtas kay basasan, pangtas pinagdagway.
3: Kanor, ano? Ano? Tumigo na mag-inimang, isugag!
2: Ay, kamo niya. Siyempre, isug ko, pero mas isug siya. Urang kong tiger, pero na-trainer. Kung si Ander, over ko sa kahadlok.

Available na ang patis nga manami, Rigna Patis. Rigna Patis. Sun-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa Mental Hospital.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sa doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay sadto sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkikay ng sugar ko, nagdamo pagkikay. Nahulat-hulat ko ni gani nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Yadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mong kilos ang sugar. So, napamatundan ah. Kaya masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.

0: kamatis. Kukis a utan. Kukis a ilong.
1: Bow! Wanda!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy, Joy, Joy! Paano mawalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o ko nalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may tubas ng portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi ina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No kabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na day. Hulatan na lang ang magwa para balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat me, oh bro, bayo.
3: Mutang na ako na yung sa kabasong mantika na sila misa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako rin sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ano ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kong mantika diri isa ka basos lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Ano, nawala man? Wala man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Pandamay, aga kong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imong ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo saan huwag ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa huwag ako kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, gin? Sunlog ganit ko sa mga amigo kung balin ako, no? Choco na batok o batok ng choco. Ambal ko, hulat lang ako kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Buti pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong ngaliog. Aba, pila ka minutos lang, gin-ok. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Tikon din dula atong itom-itom, pating liog ang dula man. So, wala na ko ka problema kung sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na kay nga. Wala na ko batok. Wala na ko tangkugo. Wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko nung doon ninja turtle ko. Haha, purti. Tiyo magnahambal ko nga sila nga. Epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
1: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Oh, ganun naman po. Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pre, kita na kag X-Men, pre.
1: Oo, X-Men. Paborito ho ganina.
0: Ah, naibawa na ni mo, pre, kung unsa ay apelido ni Beast.
1: Ah, apelido ni Beast? Oh, duwa naman. Oh, duwa ay kukubalo, pre, aw.
0: Kuan quit. Beast quit.
2: Ah! Wow! Puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Karyang! Sugatang kakakaroon ha! Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Ate, okay ha! Sige, ano salak kindalon mo?
0: Ay! Busin na lang!
2: Sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Sa M.O.R.
4: More sa tanghali!
2: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
4: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Maride!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Tawag lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na pila sige sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ka ng testingan. Awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratikipiktibo kay Kagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto dayon. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipautod na lang ng tuhod mo. Di pagkatapos, sige, utod ang tuhod ko. Ati, si guwapo ganyang epekto kayo nga. Huwain isang pilas akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Purte!
0: Gag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Johnny, gue party ke 18 gitu warna ghost.
1: Ghost sir?
0: Ghost bala murto.
1: Gak pati man sir eh. Sir nga katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang kito balang naglisen siya ka sa ako ng kamaten sa lubong sang imo tiyo. Nagkatuding tiyo mo nang ita sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salong pang fiesta!
4: More sa tanghal!

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessica. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: Sa tanghali! More sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.
5: Hugot pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng profesionalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: man ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali, taguod talang alang mo si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sa istasyon sa mga radyo. Sabi akong istasyon, hindi ko mamanugin, ha? Hindi ko mamanugin, nagpa-interview ko niya. Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nag-aandar ng radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-imuarigin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawling ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo dira ta tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko bala nga kinatan sang ido dira tambis sa may buko-buko na sa may buko-buko na bala sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti para nga hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mamanugid nga nagpa-interview ko sa inyo ha.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers, cheers!
2: Cheers! Cheers! Mangkador! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutan na. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
2: Mangkador! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Ang saka niya ka? Ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
2: Oh, dako agi dayo.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo, nagbuhi naman itong bitin.
2: bitin, gamay lang kayo na, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay toon, pero... Mabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Tuasa na, oy.
2: Atik naman lamang kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo tuwa ng istorya, Mang Kanor.
3: Binuang mana.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buongon o imong kamote kay putlan ako na akong bitin.

0: svanga korosa si jarzai.
1: Pa ti ga opazumu na bolga me je svang sa sijarta mi gao.
0: E čiki pak spasiljotko sa sijar. Pa ga si gang suga ća posga ća pjesa malja mi njangin.
1: Uj, kad tam puavu si bubeg. Ti ga lako ga. Pirti ka pang sot sa gripidjiri turta kai. Dito ka gledang ihe.
2: Wow, puerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon, naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit kanang pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana.

0: Mama! Uy! Kita niya ang drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Oh, ini karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukan man yan, Mama, karabaw. Ikayan. Ikayan, renewing tayo ka.
1: Ako, big drawing mo.
2: Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na! Muli ka na!
3: Muli ka na!
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Botitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa ka tawo nga mahilig sa sounds, sa sound system patukar lang na magpaupas gani kun diin mga lugar ga pang lakyaw ko na ya para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot tugid ang dulungan ko sa speaker kay gusto ko gud mati ako do ano katunog kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ti sa sobra ko nga duot sa dulungan ko baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay kag sa mga kilala ko, indi na ko kabati. Bisan busina sang jeep kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko kabati. Why nagikumbatian? Pero may nagrekomendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga banwa to. Away na ko kadto, ay nako tiyaga pang lakyaw kun din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadok anting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, why na ko nakakadto kay bation man sa kalinog magpaupas to. Why na man ko nakakadto? Bation sa balay mo. Pati ning mga radyo nga gagmay gahunini, batian ko na tunog-tunog. Grabe kanting sa akong nga pamatinan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisan mga chismis gani sa piyak balay na, batian ko na ya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon batian ko ah. Gagsirena mo lang mo, may taghol sang ido. May hunay sang sirom-sirom. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Why pagikuya tinulugan? Ha? Purti kay jay epekto yaki nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why na kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to, batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan, pati ganihambal ni Barack Obama. Ay, balaan ko mo. Timo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Galing ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Taba na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na misis mo.
0: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat eh.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ah, Lito, kabalo ko ngayon ka maging master aning in English ba? Unsa English ana ang punuan?
0: Ang English sa punuan, would.
1: Ingon sa mong teacher kay Tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana, ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko dugit matan din nervyos na ano klase blatian nga ga kurog lang maghigda ka na ko gabi ba pretty nga kurog-kurog lawas mo unod ba nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo pero sang pagkabati ko na sa Maninoy Wonderland nagtumara ko ba kadali sa ipiktuya kay 5 seconds pa lang ha isipon nyo 5 seconds pa lang nag-ipikto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako, pero subong, na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka-linong sa ako nga pag ginawi. Kaya nga, kigda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha? Kigda na lang ko, ulo ko lang na pwede maulag. O, mag-likis to, likis ko wala. Mag-tango-tango, amo na lang na kayo kayo moon. Kaya nga, na-paralyze to ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Lahat ng gusto
6: mo sa hapon na.
7: Lahat ng order mo.
5: Back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
4: Hugot pa more!
6: Cool down ka muna.
7: We're sa hapon na.
8: With the hottest hits for the entire barkada.
9: My only radio.

0: Mama, nadango ko sa Dear MOR. Sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala. Totoo gayod. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae ka ning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: More music?
2: Give it to me, baby!
1: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Oh, Brad, oh, ka nami sa paningkaising kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga kung nag-upod na dua. Naglagaw-lagaw, Blabre.
0: Oh, gali. Ti, ano ginayuhom-yuhom? Unda kay ti, nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah, do, na, nami-anak, Blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, purte.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: Sa
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sa una, isang wipe ako gagamit sa Maninoy Wonderlana. Daw na huya mong kota na inihang balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Haptos ko mangihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, doga tulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhuya mong kong panoktor mo. Itestingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sa Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ka na ikaw, Rasto? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero itawahay na mangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay, mahapdos kong mangihi ka. So mga tawahay na git, tawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, natlumpa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapatong amo, wapay meeting!
3: Dami na pa, mising hulap nimi! Walagyan mo na po itong mga amo!
4: Damay, padamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapag yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
3: Ingon-ingon, pag yun siya nga alas 3 sharp. Wala pa man, naging siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ka sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Unya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito. Kanay karabaw, mitabok mo na nalate na Ford. Mo na hindi ko ganahan mo atin-atin ang tanong mitinga. So, nagsaligyo na siya kasi ang atong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, oh, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Mauga ni boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun. May-may-may-tengo may, ta, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kikong makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, eh. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dumog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep. Relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Maggamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Hi, ako si Perper, third year student sang UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di bala, no? Ako bala, natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog, di daw na huya. Mako kay, syempre, ang kutis ko, permi lang daw nag-oily na bala. Napatihan ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, tasik lang yung epekto ya. As in, effective. Kaya nga, kaya nga, sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana, ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay abaperti sa akong naguya. Wala na. Wala na. Wala na tubuan ng punggod. Kaya puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya, hasta nga akong ulo, akong butkon, ganda ko nga siya dapat-dapa kung may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog kong alawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una yan, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog kong alawas, as in, kuha na gidya, nalatom ng alawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya may punggod tapos sa ibang mga lawas kanami. Kaya subong yung kanami, nagiging kayo, puro na lang hindi punggod, bilog kong lawas. Hambal ganit isang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga kitubuan sa tao, kadlaw

0: Naiko, hambal ko, hindi ah. Epekto niya sa maninay Wonderland, ah. Ginamit ko, bulong sa ako nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninay Wonderland, ah. The best!
1: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland, ah. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: More Saka Beats! Let me take you back! My only radio is more
3: Saka Beats Express!
2: More Saka Beats Express!

0: Hugot pa more!
1: Miss, babili nga ng isda.
2: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
1: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
3: Hugot pa more!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge bala. Astig ko ya, ang akong dalam sa balay swimming pool sa kamanya da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiil. Ito kong malakat ganin ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4". 5'3", 5'4", huwag nakata ko, 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderlana, gintestingan ko, perfecti, bugid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayagod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gindi ay ang Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na saan ni. Pandamay, wara ba kagkwarta ka ron?
1: Kanor, naamalagi na ningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Inangawala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakabi si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Klaro ko yung tiil, Dreo. Bigimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madami, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan na niya.
0: May ipito! May ipito! Ito, lulong ko na putahan na niya. May gamay, naigong ako usawa.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, ay napaglangay-langay dong, B. Pagkuha naglisensya dito, B. Gay kikag ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.
1: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
2: More sa Gabi Express.
1: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Tikling? Tikling! Daliti, daliti! Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka! Bagsak!
2: Ba, sinaanay man. Do, kutaw-kutaw ka balanay mo. Ang nakabutang dyan ay letter F. Buot silingon, fasar. Fasar balanay, fasar. Gets mo?
1: Mahay.
3: Abaw! Puwerte!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisito niya nga. Isaman ka mga pamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayong upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginhaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako, ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, darling, tira na lang tamang lingkod para dool rata sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Kanilang akwadong, kaning labi na inyong kare-kare?
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, kana na lang po dako, ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Pakapinagpagdali daw.
4: Lagi, uy. Nya magukod pa ta sa ato ang meeting. Taod-taod ba? Waiter!
5: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
6: Ay, kare-kare, duha. Para sa mua.
4: Oh, okay na. Kana lang.
5: Yes, ma'am!
6: Sige na lang ko na kayo. Marang kadali, job ka. Mapak, ginamitira ang minyuran ba?
5: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order. Duha ka kare-kare.
6: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang. Darling, anong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sagdiin na lang. Good na sila. Magpaabot na lang ta.
2: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
5: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna ba nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna gabotir, eh. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
5: Sir, kuan mo good, sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me, ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganong ka mo may unang isirban, kami may unang nabot, dire.
1: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dahil ako mo, dire, na. Kinsa mo rin siya.
5: Sir, mahal mo ko ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
1: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang ka.
5: Sir, dili.
2: Mawin lang ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Wadyo kay respeto.
5: Sir, imuha na lang.
2: Dahil ang busang kare-kare sa kong daw.
7: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
8: More sa Gabi.
7: More sa Gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Oh, impanada mo be! Tubog-tubog kuloy! Kalingking mo, madam! Basta na

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bart, grabe alam, alam si mo ko daasing si mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man personable rin sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na ya, parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to ya, ang answers.
0: Aba, oh, pwede.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Paano mo mapamatudaan nga epektibo ginman ang Maninoy Wonderlana?
2: Ay, ako na mapamatudaan, sir, kanya. Sa 2006, nagbalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko, no, sir? Ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no, sa Maninoy Wonderlana kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. No, why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko yung subong, okay, gigkuya kay na. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man maggamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Para lamang ABC.
8: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada! Danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusok gihapon! Bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun! Og pabo! Ayaw og katingala! Kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor!
3: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
1: Shh! Hey!
3: Pa!
1: Pa-night-night-night-night ba ka niyang kanahanda ka? Kitsa nagkataganing stop to'y? Kitsa!
3: Pang kaning...
1: Kitsa nagkataganing stop to'y? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kaging stop to'y? Kitsa nagkataganing? Tubag ako! Kitsa!
3: Ako ngayon pa!
1: Uyap! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulin ni.
3: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
1: Mahalon? Wako'y labot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulin ni. Iulin ni ang stop toy.
3: O, sige pa. Iulin na lang na ako ni.
1: Mayo.
3: Nya, Pang. Giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
1: Ah, buba. Nani Cash na. Anak, okay na na. Prince-prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo i-display sa tong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong tidiber. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli, Cash. Mahiram ako niya, be.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Yan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, klain ibla sa matsyag ko. Grabe nga take sa maingrin ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingrin ko. Pati magabi, bago magtulog, sakit man sa gyapon, pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrin ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pagani pre social, may pusha.
2: Pusha? This spell pusha, be?
1: Ang... Pwede, raid na lang. R-A-D, raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Mas agurugin.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Kabalukadong, muragyutag katong story ni Juan Tamadungbal. Si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, anay. Anay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisagyo ding may lado taba. Daga kay magpaad. Huwag mo siya kay ilan ni bro. Kaning mga lalaki ay namusigig paad niya. Kaning mga chicks na akong iya sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, yun di ka tumagod. Bahala ka niya. Da, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga. Uy, dahil guwapa. I-add ka na yun. Sabog ka gina akong darling sa inyong Panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ko tika tumagun ba? Sabog ka gina, tumagun na lang na ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka tika madugog, chape.
2: Hello,
0: darling, chape di kayo. Chabe, chabe. Chape di kayo ka, di ka madugog.
2: Hello, kani, madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Tumutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TM? Ina ako sa mall. Baligtan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng need spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa TM. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 33.
2: Hindi maklaro, chape yung kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, paliti kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon, size 33.
2: Hindi lagi matungog, chape, lagi ka. Ayaw na lang, oy. Hindi na ako mong palit, uling na lang ko. Bye.
0: Darling.
3: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabee.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipilian ni Dita, puro baga ini tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ika makaon o dae.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko be. Uy, ala, nanon ni. Nga wala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka ma'am.
2: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imo nga inuplite.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, akin na sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagid, mudlo mangyapon akon mata. Yan isang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan isang kasimana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Huwag ganing isahan kasimana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na ganing akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ko ganang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sang Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dahi imo kong imbita din si inyong balay aron magbidyuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandabay.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, kita ato.
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Baka na magkadraway.
3: Ah, kahamis ang pa ato.
2: Wala akong magbuhok. Di atong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iyahan lagi itong darling lagi. Makigagis pa mang anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatala ko na to na eh.
0: Parang Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kaya ka. Mulabay-labay lang kasama, di na ka managad.
0: Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Usay sabay!
0: Pandamay, di ba, tawanan eh.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani
3: to. Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dalhin mo ito, Mang Kanor.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag og kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, dalhin, wala ko'y giangkas na liing. Umbayan ko ni mo sa'yo kung mamatakay mag-jogging ko.
3: Namalay jogging nga magsakig motor. O niya, napad yung kaya angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sulte?
0: Dalhin, ako itong igagawin sa kuwa. Igagaw lagi na ko ito.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi ito yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad, darling. Wala lang.
1: Isoon,
0: kanil. Agad, darling. Kasi mga tawa na ba na brahe tayo.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

More sa gabi on MOR, My Only Radio.

0: 빵짱 예민쇼.
1: 내가 생각하고 살인 사파이즈 스쿨 스플라이 빵가운 그 가미츠 블라이.
0: 빵짱 예민쇼.
1: 모두 무필요한 임포트 밀려간 끝망한 바가이 석가루워커.
0: 빵짱 예민쇼.
1: 바라서 다는 빵 맞죠? 빵 섹시 바라서 왕국한 바라서 베이비.
0: 빵짱 예민쇼.
1: 마이 먹어 말라 그러나 프레스카 가길라 마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: 조이 babakal! Babakal ko ticket, one way lang.
3: Di pagkanto. Nga, one way lang, ha?
2: Joy, pagkanto sa puso ko. One way lang, para dire-diretso. Kag wala na balikan pa.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: na ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Aba! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: hindi ko bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko naman ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose gadya sa mga lugar lang na mainit ang silas ng adlaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Gintubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kakitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masaraman na lang daw kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kaya nga, naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko na gadya nga guyan eh, oh. Hasta di sa liog ko, puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati na yung kilay ko kagang biguti ko nga gamay, bala. Nagputi man. Salaan na ganit ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang namig pagkit kaya nga, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa nga lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamog nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo. The best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
5: Right away sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman. Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na sir. Ingat kayo.

0: niha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tiguang, islat ang iluang bugasoin, ito man, pangag pa dyan.
2: Sige, sige, panaway dyan.
0: Pandamay!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
2: Out!
3: Maright!
4: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Tawag sa MOR.
1: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya.

0: Tindihan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4th year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan yun ang aguro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian kong Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kag manicure, kung wala ka na kuko man? Di less gastos, diba? So kamo nga mga may mga baog da, kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Syempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Tay. Tay Kanon, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsamok, tabi, tol. Kagadali ko, ano akong gibuhat din eh.
0: Ana man jug ka. Kada pangayon akong piso. Pero may man jug ka magdali.
1: Panamay.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot pa more!
1: Kuya, baka gusto niyo na mabilhin itong benta kong jacket, 500 lang.
2: Mahal naman! Wala na bang tawad?
1: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko na!
3: Hugot pa more!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay.
3: Asagod.
2: Katugod. Oh, katugod. Murag. Ay, kanani. Chukik ko siyang gupit ba?
3: Lagubon ni Mang Kanor.
2: Bumalik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, katay. Dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
4: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O sabi ako, ikalagad ka ninyo mga beautiful ladies.
4: Ay, okay, girl.
2: Mang Kanor, kung sikat na kaayo ka ba, no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Panaman, sa pasabot ni mo.
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
4: Ay, dali!
3: Selfie!
4: Smile!
0: Pagkahumot ang mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po at pinahag. Sige.
0: Pinahag pa nila.
2: Sige sa tunga.
4: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
0: Pinakiss daw. Kani, nahigin na naman si Kata. Maganda ko gina'y gulo.
2: Sige, kiss niya. Selfie tayo
4: na. Sige, hap ha.
2: Go.
4: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang
2: Kanor. Salamat kayo, ha.
4: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy, kinsa mo?
5: Yaw na ta! Pabuang-buang na pong ka, kinasakpan ka, nagkiat-kiat na pong ka sa mga babae! Napakay na iba ang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa? Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
7: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dino na din ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, ipapauli ko na siya, Doc.
0: Kaya nga, Aman.
1: Tikay, Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, ipapauli ko na lang siya. Pasibala, ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, perte.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Pre, sang mula pa ko blaka testing sang Maninoy Wonderlana. Ang bata ko bla. Tam-an ka mango, mango gidya pre.
4: Mango pa sa imo pre?
3: Ay, gamay na lang. Pero gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko no, sabat-sabat ako pre 8. Ay,
4: mango gibat pre.
3: Si gintestingan ko pre siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana manggibla pre.
4: Oo. Kompektibo.
3: O kompektibo. Ti subong pre. Mangkuton mo sa 5 plus 5 balaan niya na pre.
4: Nakaalam na bata
3: ko? Nakaalam.
4: Ano nakaalam?
3: Nakaalam kita bata ko pre. Subong balaan niya na pre. 5 plus 5.
4: Ano?
3: Balaan niya na subong pre.
4: Balaan niya na?
3: Oh, subong pre. Balaan niya na 5 plus 5 equals 15. Di lang alam na gin pre. Piktibo gin man pre.
4: Piktibo gin man. Maninay mo na daralan na.
3: Wala gin niya pre yung script ha. Hindi niya scripted.
4: Di ba sige bayaran ka ba yan?
3: Wala akong bayaran. Wala bayaran ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun ah. De, sorry.
5: Mas aguruge?
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, pasensya niyo kayo, Dong, pero ipadakop ta ka sa polis, Dong.
1: Ha? Ano man?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing i...
2: Ana!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: paling susu ko, wag lamang so surrender.
1: M-O-R!
2: Firme na!
3: Tatay ka doon, itawag kong bayon sa kong classmate.
4: Oh, siya? O niya? O siya may mong gihimo, anak?
3: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
4: Padamay!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ari may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa mangko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oh, eh kabalo ko maghambal. Ikaw kabalo ko maglupad. Sabat.
0: Ay ba, perte.
2: Iba-iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kalambi, yun na ning summer! Ay, kalambi, nagyumaligo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, niya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Nahitig sa layo. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Magpadol ko dito. Salo muna ko ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Mulang-uwi ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas, adya. Duol ako. Tapsingan ako niyang paakay arang kahamis, adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan mo din eh.
3: Bastos yung katawan ako, ha? Dahil yung kay pagnanasan ako, nagpasalum-salum pa ka!
2: Wala maoy! Akong gitanaw ang pinakanindol ng perlas silang sa tubig. Pagkanda ko as perlas lagi. Tigawang na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gustong ingunin mo? Kugita ko?
2: Dili maoy. Dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
3: Unsa? Gusto nyo ka mo salom? Ay, ba? Saluma ng perlas na ako.
2: Help! Help! Help!

0: dili mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kaya daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Di nagtauhay na ginagong pamatsagan kag mag-an na ginsang akong nga pag hulag kay huwag na sakit sa akong likod, kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako ginagong akong pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang My Chemical Romance mula na ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: Ble. Tinunto ito ah.

0: pang kalbo, kumikinang ikaw.
1: What you waiting for?
2: Umagang nakakagana?
3: Wake up!
1: Dito sa All Hits Carrera.
3: Tara na!

0: Pero tay, padan na ikaw diri og kwarta tay bi. Kaya kong brief ba? Daga na kayo buslot?
1: Ay sus, akwanta lang ko na tak. Akong brief gani diri. Garter na lang na ibilin.
0: Ah, igata tatay ka na roy. Tibak naman imong gusto ron.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: damay.
1: Padaplen.
0: Ano ginakop mangkuhan ng traffic enforcer nga?
1: Padaplen.
0: Hindi naman kaya kong padagan. Huwag man ko nag-over speeding.
1: Abe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sabay ba yung lesyon ako? Nga wala man ko nag-over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lesensya na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo-explain, ani? Pwede mo-explicar kanali?
1: Balo kang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina, ha? Be, lisensya.
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nidakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, takpon pa ko nimo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko nimo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Padaplen! Daplen!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po yung lesyon ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-ay ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa ka storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oh, nag-helmet lagi ka, pero wak makimultor. Lisensya, lisensya.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!

0: power sa soundtrack.
1: Power sa laughter.
2: Power sa umaga.
3: Oh, yeah.
2: Power sa umaga. Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano! Hey, yeah, I wanna
1: shoot, baby, shoot!
2: Saan naman doon kong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uliron. Makatilaw na gitong latos sa kumbayahan na doon. Mingara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw doon kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na ito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastigohon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning akong kahimtang. Biyaan doon si kang asawahan ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibak. Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulutin mo ron. Bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Niyan na mo, sulod na. Niyan na doon. Niyan na.
1: Oh, tenor. Nganong matapamang ka?
2: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party ni sa kong amiga! Nga naman di ay!
2: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pagkakapanihapon. Ako diyan ng pagkaon niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya, mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa ha. Nakalikap, nakasiksik kayo. Mauna akong gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay, rasko ah. Mas labing maayo ganit. Di na lang kamu uli, direk. Ako pasabot. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kauli diri. Muna, okay ras ko ah. Tandi na lang yung kabuli diri.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatudaan ko kasi nga epektibo kaya nga operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisean ako sa doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigalang kisang pag-plaster ko na, nag-testing ko na sa Maninoy Wonderlana. Gina-pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Nag-guba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Nag-guba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, a disgrasya git na operahan ang dani ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari